0: Box interne yi ngir ñu mën leena taxawu si ni ngeen di topato we juntukaay yi sa suy taw dinañu leen jox juroomi ponku yo xamne dina am solo lol karange mo jitu si lepp sa su amé ay taw yu for roch leen bepp juntukaay ngir muccu si yaqu yaqu yi deun bi di indi waye tam mussal juntukaay si toya yi manam fepp fo xamne da ngeen gis ne da fay toy ngen toxal fa juntukaay yi nga xamne dafa jëm ci walum courant ak lepp lo xamne dafa jëm ci appareil tek leen fo xamne ndox du leen fa laal waye jëfëndiko leen ci ay juntukaay karange yi li ci melni multiprise parafoudre ngir muccu ci yaqu yaqu juntukaay courant yi waye tam moytu leen masse courant yi jëfëndiko leen ay relance courant yu am qualité yo xamne fil bi du gawa dag waye tam du nek lo xamne dina mëna indi jafé jafé sa yo xamné tangna orange ni ngi len di fatli ni seni ay ndaw ñogi taxaw té mu ngir taxaw len sa yu ngeen amé jafé jafé wala ngir changer len seni ay box interne sa su amé ay yaqu yaqu mo ngeen na jot suñu ndaw ci numéro WhatsApp bi 77 137 0101 mbay ngeen composé 10 14 13 10 wala ci suñu site web bi di orange.sn. waye tam di len jox di dajé ci suñu ay réseaux sociaux yépp
1: rabbi ya rahman wa la
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kene 18 safar nek fi ci rond point cotan bi ci raglan bi wuti daru salam balanga and ci camion yi ñoy and ak personnel bepp di len nuyu di len ziar di len yegal ay consultation gratuite manam ciet go xamé ni du ngeen ci fay dara ci lepp lo xamé ni ci aduna ci seen walu beñ lool nak ñong ko fossiyene amal alarba fukki fan ak juroom ñent alxemes ñaar fukki fan aljuma ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2026 liko dara 8h ci suba ba 15h képp ko xamé ni ci am ngay jafé jafé ci sa walu beñ wala nga bëgg sétlu sa wérgu yaramu beñ di nga mëna dem ci clinique 18 safar nek fi ci rond point total bi ci raglan bi nga xamé ni mo deggal wuti daru salam bala nga add ci camion yi lepp lu leen jaaxal ci seen walu beñ man ngeen fa dem ci ay consultation gratuite ak ay médecin yu xarala lool seen xam xam match jëm ci walu beñ ñetti fan yi le muy alarba alxemes aljuma liko dere 8h ci suba ba 15h kon clinique 18 safar ma ngi ubbi ay buntam di xaar asan wi fossiyene lay jàppale ci ay consultation gratuite ci lépp loo xamee ni si aduna ci seen walu bëñ muy alarba alxemes aljuma 8h ci suba ba 15h jërë ngeen jëf

faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeni amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def nga raw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit do ko am ba mëno ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu da liggéey duñ ci mëna doon wa cabinet ba ñu ci sambo joko ñom ici numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo ya nga bëgg 78 734 84 76 752 33 22 78 152 87 86

nga xamne day am programme leer bo xamne na li programme yonwe bay li am tay moy ñu diko gis daara yi jangale xam xam diko jangale alcorane diko yare daara yo ci dem man nga wax danaka programme bopam la yor bu day jang xam xam mi daara yo dem gis mu tek ay muharram ak imanaya ñi dañ jang li ñi jang li ñi jang li ñi jang li waye nosu ben nos bo xamne fo dem fep ko fa lolou soxla nañ ndax mbolo mu ne état yi gis yépp ni nga bëgg nit ñi mel leen dagale ci yar ci jangale yare ci ngay défar nit communauté bi nga bëgg ni nga bëgg mu melni xalé yi ndaw yi nga xamni melugo ñenn ci ñom ngay jël sorté lolou suñu mag yi ñepp bokku ñu mel fo bëgg ñu jëm fa dañu jëm ndax soobu ko ci ñom waye so boyele ki jangale lañ ko gi ci bar fini ni lay gis moy bu ay borom xam xam wala ñu yëngu ci xam xam ndaye ci bar rek wuté tambalé feñ ndax dañoo wuté ay daara yu jëgé dañoo wuté ay manaay yu ñoon jàngé kenn ku ne am loy dëgeural di wacc la ci dess fu mel non nak andono mënu fa nek nek ben mënu fa nek bi tali kon sotal dara mënu fa am légui nosu day laaj kon yoon wi sëriñ bi wutal rëddal nako manaay bu wara jaar loolu leer na ci jàngalé sëriñ bi téréem kon soxla nañ am jàngu yoon damu yo la nga xamne tay daara yo dem programme bo way fek lam laaj lepp ñu soxlo xam ngeen serigne touba ci jamono am yoonu murid dafa amone ay daara serigne bu mo fa yobbu won programme ci misal daarul alim khabir man ma waxane daara al qur'an serigne touba la won serigne dam nek fa nek serigne daara ba serigne yewal fa ak njabotam ay goor ak jigen ci njabotu bopam ak njabotal bi fof daa yowé tan ay cheikh ko melni cheikh ahmed noumbe ak cheikh rafal tole yi ñor lu fa ñor ñoo bokk daara kon yoon yi amono daara nosu day laaj yoon yi ami daara yo xamne yoon la ko yif la fa war nek mo fay def moy tax nga mëna control jang bi mëna di serigne bi santane won nañ ci teunk sama jattan ni bu lool addu dafa ubbi ku ye jafé won yépp yombu ya soy won jéyé kenn ko ne bay sa bop fenn suma wa la ngay dëkk jot nga jang moy jur ñu ci biir dëkk bi ñepp bokku ci yoon bi te sa bu ñu lay fecc ñu di xolo ngaayo lool liko jur mo ñaka nosu ñaka bokku programme bu ñu jox te ñu ñepp xam nañ ne amu ci aduna fenn fu ñu ñepp bokku fu ñepp waye ñi leen yif ñoy fexé ba bokku bo leen fu ñepp état yépp programme jangale état ko yor mu nga bëgg ak nga bañ loolu jang da ngay gis benn waay bu ne ci yoron tabe taala lamuy jàng neew ko wayoo may ko jàng tey jii ci misaal am na réew yoo xam ne réew yu chiant lañ ci misaal koo fa dem ñu jàng la chiant mu neex la naqari la seen programme loolu la ma gis na kon yoonu murit war naa am programme boo xam ne mooy bi serigne touba dër dër yaroon ci ay nit ñi dégg diine xaabaaba luñ ëpp ñu yeesuñ mën a jëflante ñëpp te sàmm seen ngor sàmm seen diine programme bu mel la yoon la diine soxla fi ne moom la adduna soxla te serigne touba bàyyi woon na ko kon yoon wi am ko di ci tënk ay anjaw ànga wotam ñi nga xam ne boo léggee ñoo ngi lay seenu yoon wi ne ci seen loxo ñu fexe ba jaar leen ci bu dul loolu da nga gis koo xam ne li waroon am su amee ci ci war a jiite yoon lay bokk te boo ko laajoon luy yoon wi la toon loolu li koy waral mooy bu nosu amul jànguñ ndax luy jàng la du xar baax yi ñuy sol nit ci gis ku naam li serigne ci andiwoon nañ koy jàng ci biiru nosu lañ ko mën a jànge waaye soo bàyyee ñëpp lu jot waay lu waay waay jot jàng dana jafe nga dajee nit ñi mel béj am na mel na bokk ma soo lu am solo ñu waxtaan boo ci mbëse bu maay gag ni mu néewee dooleeg ni mu woyefee daanaka day mel ni daal mbir yépp moo ci nga des ginnaaw mu ne ma daal li mu gëm te ñu bari li ko wax mooy mëzhab bu amul état bu koy aar day ñëw doole mëzhab bu leen fi dégg mu am doole état ko aar état ko tabe nii di ko dugal ci école di ci jàngal ñëpp di ci àtte ñay àtte ñëpp mu tënk leen jëm bu laa tënk leen ci ngër mi mëzhab bu may nag day mel ci ma war doon loolu ci ndoxam lañ sëñ bi day ngóor kon jaar woon nañu los ne nii bu baa nag day laaj jàng ko jàng mëzhab bu may nag mbokk yi du rek jàng téere yi ñu xam fii dégg nga jàng ñoom jawhar nafis

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa néw bu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa